si aroyo be ni pe ngba ti o mi gan o pe kini so mo bere o eye yewo mi pe o mo ti o ni se toloti o mo ti ṣugbọn ogun okan o tu jade o wa so pe laaro yi gbogbo tọlọrun ko nipa emi ateyin o ma se tori pe eyin mo ko nipa tiwa gbogbo ere tọlọrun ko patamata o ma se niko jesu fi ona re le oluwa lowo bekele ire osu yi o ma ti wo lowo bekele ni nkan pato to nbu olokan ba so to ba ti se yen tan yo tun se mi to tun se yen tan yo tun se mi die die eyan gboro ninu emi ati ninu ara owo pada gbe lowo awon ti ajo sise leni eji ni abayo nle eji ni adesin di a le se yi baba ti a linga fatile pale se mi damo yen lowo ami Pastor Julius Papabola, Babe Karo, Eshe Gugugba. Ore mi Adeola, Yusuf Alasela, Agege Omi Ibaje, Pastor Ademiyi, Omo Ole Ademiyi, Eketu, Karo, Baba Gaddafi, Pame Akande Family, Oki Happy Birthday, Ibodo Adokan. Ojo Tuesday ti nbo, Ona ni birthday temi na, o ma celebrate awa na, eyan la wa na, eyan ni mo, e celebrate mi. Abi o yi baba mu ma awon eyan don eyin le mu tabi na don kini bi e ba fe pe mi e fe ki mi fun ayo do bi mi abi ni nkan de fe ba mi so fun pelu oja be fe ki a fori tinu ni ja ye mi tabi ni mi jo se yin e pe number mi 08035402507 00 35402507 Think I disappoint the people. Kola ni balogun olori obi e kaaro. Mo mi Adeniki Adegoke omoba e kaaro. Ti jo de mejo ta tun ma pade Sunday ara tun de nuko mi Sunday obo lawon yan pe mi. Kori kori pede pede dogbo alo ti e do abo ni baba to bi lomo. A ni gbo bi sira wa o. O dabo.

0: ni gbogbo ojo Aiku Sunday ni de bi ago 5 titi bi ago 6 ku iseju 15
1: egbe bibeli ti ile America pelu ifowo sowoko egbe bibeli ti Nigeria PSN lo so ni gbo owo eto yi
2: be ni olori eto iwo sorora kan to ba di ni ago 5 ni role pade mi pelu awon ojogbon lori eto iwo sorora kan ni Bond FM 90.9 ago 5 titi di ago mefa ku iseju 15 e lafani lati pe wa lojo otoni lori eto iwosan iroro okan to ba fe lo si ilese Bible Society of Nigeria lati lo ra bibeli number 202/204 ikuruduro palm grove bus stop legbe redeem church ibe ni won kale si won ti kuro number 150 ikuruduro onipanu bus stop won ti kuro ni ibe o eje adoke lohun ka mo nipa ka gbo nipa bibeli tawon onigbeyawo

0: Akaro.
1: Akaro akuri mi ni sa o.
0: Yes o.
1: En de sha dupe wa ase modu o.
0: Ami o.
1: Godun to nbo a tun dara ji toyi odun te wo yi lo o.
0: Ami Jesu o.
1: Asa o Mr. Sheik lati de se koro.
0: Number wo ni ka fe yin ara ikorodu o.
1: Eh efun ni ketala.
0: Iketala 213. Oda iketala e je wo won ti mu o si wa nbe o. Bayi ni Oluwa wi e ma se ko iwa won keferi ki ami orun ko da mu yin nitori pe won da mu awon orilede ninu iwe woli ti soro yi
1: e ma se ko
0: iwa won keferi.

Tani Baba Kori, late Alaji, Tawrid, Farumbi Aladu, Kaka Omar Jimo, Olori Ebi Alagweji, Arani Bani Dibere, Baba. Aloja Aswani, Pat Smake, Baba Kori, kifi gba okan bokan nu nigba aye won bi pe mo je ikan lara won oniroyin ti baba ma nlo ti baba o de nfi oniroyin kankan sere won gbo ipe si laye raye lana ma ti si won ti esin islam baba bi te ba wa ile re ni ko je e ma jokun ke ma je ko won ba nje lorun eyan layo bo ba se pe olugbo o laye aba so pe ku jare yin baba wa se pe are sajije ope aba so pe iku jare yin tori ko ojo ti olugbon ko olugbon daba are sajije ku ofo mo eropo awa Alhaji Tawrid Farumbi Aladu orun re o be ba dorun egborun lowo ojo e ma kan le di wa gugu wa la nbo ko seni ti oni ku ko seni ti oni lo pe to ko baba ro ni diguro eni agba baba le lokan mo wa ki gbogbo awon ti o je je awon ebi ara ore omo ti baba fi sile omo ni bi alaga ijoba abile musin mu ki yin o eku iya mu ki joka bro mi parapataki mu ki yin o eku amule lowo o olorun ko ni seku na ni akufa baba o di gba kan na o tun di baba tun ti ra jora eni o da ko duju ala oju fera kun on to kan lori eto yi ti a mu tori pe alafibo na ni gbe yo ma je bale ti ilu ijagemo o se odun ni iba ni ose ti o koja lohun ti awon egungun jade eyan mo elegun se kete awon ikulodu ni gbori ikulodu la lufa kulo yo lejo nu kulo ko da pon dorun si bale lorun omo ede esu kulo kuko gogo to lo tatan ede edide kulodu lai gbori gbo mo aya se ra ọrun sun mo ko nigbale mo lo sibe mo wa nbe mo joko mo woran egungun egungun kan wa gba sodo mo ro mo boya ara orun keke won ma ranti won ma nda ninu aye begun ise dodo mi tonki awon yebo tonki awon yebo oni baba radio ah ina wa mure mi na wa nbi egun odere o ba mu kan ba wa o oje ki jo oje re gbe o emi na ni elegungun lemi na ni le maami mu nkan bo wa fun mi to odere o ba mu nkan bo wa o oje ki jo oje gbe re gbe o emi na ni elegungun lemi na ni le maami mu nkan bo wa fun mi to nibe ariran wo chifik ajakaye asalu jagemo ore wa ni won mori won won ni ka ki egbon awon le ijagemo pe odun ta se atun bi se o bakan ni Alhaji Sulaiman Adeshi Janaku olori ebi ajanaku ni won mori won be awon na won ni ka ki egbon won ba le gemo pe pe egun won lojo lojo na oni ibada ni ilu Ikotun mori yin elude ijagemo Alhaji Ariska Tajanku Oladega na eku odun eku yedun o emi wa asipo lai wa Prince Mukaila Ademola Bami Gwede Central CDA Chairman ni Jagemo Muki eyin na iku ati aisan koni yawa o lase Lodumare be ba jelegede ati bale e ma dele be je gbosode be je kukunduku e oni ku seyin odi o yo o yo ri be o ti ri be yen lo be e je ka ti o

0: Nigeria nilo ifowosowopo enikankan o toka si awon lede bi Singapore China ati United Arab Emirates gege bi apere orilede to ti niju latari ifowosowopo ile ise ton se ikosile oruko olugbe ipile Eko Lastra ti pe ajo loba loba ti ran awon olugbe lowo kopa ninu iforukosile lati je ki ijowopo ile ise ton se ikosile oruko olugbe ipile Eko Lastra ti pe ajo loba loba lati ran awon olugbe lowo kopa ninu iforukosile lati je ki ijoba seto ati mu idagbasoke ba won awuse obo oba oluwasegun adeyemi ajasa soro ati leyin fun eto yi oba adeyemi ajasa so di mimo pe afi ma tesi waju lati fowo so wopo pelu ajo Lastra ati ri daju pe gbogbo olugbe onigbongbo ni o fi oruko sile fun eto to munadoko ati idagbasoke won woye pe iforuko sile se pataki lati ri ise akanse eto ati ohun amayederun lati odo ijoba wa si agbegbe won fi kun pe afin ma silekun sile fun awon osise eto iforuko sile lati wa lo afin oja ati awon aye ti won ti lakale layika ijoba ibile onigbongbo oba wa ro awon toni leta lejo onigbongbo lati lo anfani yi gba kaadi olugbe Eko papa julo awon obi ti omo won ni lo number Lastra lati wo ile iwe ni ibamu pelu eto Eko iroyin iyaleta koni ju bayi lo e tu darapo mo akegbe wa to ba di ago mejila osan ope lowo olotu Frank Olorun ni Sola Olufunke Adisa loruko temi aku isimi oni opo e lase loke ipe e se
1: edumare lodiri ewa fakuko o
2: edumare lodiri ewa fakuko
1: oba oke lodiri ewa

0: muna cikin addu'a. Ya Ubangiji Allah mai iko duka, mai kauna, mai tsarki, mun gode maka domin ka kama wannan lokaci. Da zamu ji daga cikin maganar ka, bari ka sa mu zama masu ji da kuma amfani da ita. Cikin sunan Yesu Kristi mai ceto mu. Amin. Jama'a masu sauraro mu, barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shiri namu na bangaskiyan Krista. A cikin shiri namu na yau, zamu yi nazari a cikin littafin fitowa, wanda shi babban malami na Reverend Ishaya Galadima na Radio Elwa zai gabatar. Sai ku biyo mu sano a hankali.
1: Idan mutum biyu na fada har suka yi wa mace mai ciki rauni, har yasa ta yi bari, amma wani lahani bai same ta ba, za a ciwa wanda ya yi mata rauni tara bisa ga yadda mijinta ya yanka zai biya. In dai abin da ya yanka ya yi daidai da abin da alkalai suka tsara, amma in wani lahani ya auku, to sai a hukunta rai a maimakon rai, ido a maimakon ido, haƙori a maimakon haƙori, hannu a maimakon hannu, ƙafa a maimakon ƙafa, ƙuna a maimakon ƙuna, rauni a maimakon rauni, ƙujewa a maimakon ƙujewa. Idan mutum ya buki bawansa ko baiwarsa a ido har idan ya lalace, sai ya yanta bawan ko baiwar a maimakon idon. Idan ya bangar haƙorin bawansa ko na baiwarsa, sai ya yanta bawan ko baiwar a maimakon haƙorin. Idan sa ya kashi ko mace ko namiji, to lalle ne a jajjefi san da duwatsu, kada kuma a ci namansa, mai son kuwa zai kukuta. Amma idan san ya saba fafarar mutane, aka kuma yi wa mai shi kasheti, amma bai kula ba har san ya kashi ko mace ko namiji, sai a jajjefi san duk da mai shi. Idan an yanka masa diya, sai ya biya iyakar abin da aka yanka masa don ya fanshi ransa. Haka kuma za a yi idan san ya kashi ɗan wani ko ƴar wani. Idan san ya kashi bawa ko baiwa, sai mai san ya biya wa Ubangijin bawan ko baiwar shekel 30 a kuma jajjefi san. Idan mutum ya bar rami a buɗe ko ya haƙa rami bai rufe ba, in sa ko jaki ya fada ciki, mai ramin zai biya mai san ko mai jakin mushen ya zama nasa. Idan san wani ya yi wa na wani rauni har ya mutu, sai ya sayar da san da yake da rai a raba kuɗin. Haka kuma za su raba mushen. Amma idan dama an sani san mafadaci ne, mai san kuwa bai kula da shi ba, sai ya biya, wato ya ba da sa a maimakon mushen, mushen kuwa zai zama nasa. Fitowa Sura 22. Idan mutum ya saci sa ko tinkiya ya yanka ko ya sayar, zai biya shanu 5 a maimakon sa, tumaki 4 maimakon tinkiya. In aka iska barawo yana cikin ƙoƙarin shiga ya yi sata, aka buge shi har ya mutu, to ba za a nemi alhakin jininsa ga kowa ba, sai dai ko in gari ya riga ya waye. Dole barawan ya yi cikakkiyar ramuwa. In kuwa ba shi da abin biya a sayar da shi, a biya abin da ya satar. In kuwa aka iske dabbar da ya satar a hannunsa da rai ko sa ko jaki ko tinkiya, lalle ne ya biya ribi biyu. In mutum ya kai dabbarsa kiwo a saura ko a garka, ya barta ta yi ɓanna a gonar wani ko a gonar innabin wani, sai a sa mai dabbar ya biya tara daga amfanin gonarsa mafi kyau duka. Idan wuta ta tashi a jeji ta ƙona tarin hatsi ko hatsin da yake tsaye ko gona, wanda ya sa wutar lalle ya biya cikakkiyar ramuwa. Idan mutum ya ba amininsa amanar kudi ko amanar kadara, amma aka saci, in aka sami barawan, a sa shi ya biya ninki biyu. Idan kuwa ba a sami barawan ba, sai a kawo mai gidan a gaban Allah don a tabbatar babu hannunsa a cikin duk

0: cikin addu'a. Ubangiji mun gode domin ka kawo mu karshen wannan shiri namu na yau. Muna roƙonka bari abubuwan da muka ji ya zama da amfani da kuma aikatawa cikin zukatanmu. Cikin sunan Yesu shine mai ceto mu. Amin. Anan muka kawo karshen shiri namu na yau. Idan kana da tambaya ko neman karin bayani ko neman a baka takardar da muka karanta wato bangassa Kirista da aikatawa sai ka rubuto mana zuwa ga adreshi kamar haka: Ekwa Kano DCC a fati gidan waya 10 ko kuma ka bugo mana waya zuwa wannan number 0800 289 6864 ko kuma 0900 689 6415. Zan maimaita 0800 289 6864 ko kuma 0900 689 6415. A huta lafiya. Nagode. Naku Reverend Pika Jane.
1: To madalla shirin sabuwar shirin ban gaskiya kenan na addinin Kirista aka sarawa daga nan sashen Hausa na gidan Radio Bond FM dake kan mita 92.9. Yanzu zamu shiga ɗakin mu na labarai yanzu. Sai a yi sauraro lafiya.

0: Dokta, ko akwai wani albashir gare ka da masu saurare bayan dogon zango da ka yi tafiya?
1: Bayan dogon zango da na ji Egypt na dawo, akwai taimako da na zo da shi fannin da ya shafi mutane wanda Allah ya jarrabta da matsalan ciwon kafa da ciwon jijiya da ciwon baya da matsalan ciwon daji da matsalan da ya shafi sabara kai har da waɗanda suke da matsalan cutar numfashi da kuma ciwon sukari diabetes da kuma wanda Allah yake jarabta da cututtuka wanda suke nasaba da jini da kuma jijiyoyi baki daya sawa'un cutar ko da sababa ta akai a jikin mutum ka san akwai ciwon da yake sababa a jikin mutum ka je a auna a gano cutar a bada magani amma maganin ba zai aiki ba ko kuma a je a yi gwaje-gwaje a yi auna-auna amma ba za a gano jinyar ba cikinsu kuwa har da cutar suga wanda za a je a auna a yi ta bada maganin suga din amma kuma a je a auna a ga sugan ƙara hawa yake yi to wannan yana ɗaya daga cikin nau'in cututtuka sabubba wanda ake sababawa a cikin ɗan adam akwai mutumin da zaka ga yana da ciwon kafa wani ma bai iya tafiya wani gwiwarsa ta riƙe ta kumbura wani in ya tafiya ɗan kaɗan sai ya zauna ya huta wani lokacin sai mutum ya riƙa jin cikin ƙashinsa yana mai tsoko yana tamna ko kuma tafin kafarsa ya riƙa ɗaukan zafi kaga wannan akwai cututtuka da yawa waɗanda suke sababa wannan damuwa to shi yasa na je ne tsananta bincike da kuma zurfin nazari akan yaya zai a samo wa da al'umma mafita yadda Allah zai warkar da su daga waɗannan miyagun cututtukan ko da ku cutar sawa'un sababa ta akai ko kuma ciwo ne ya shiga jikin mutum domin wani zaka ga kullun aikinsa a sanyi yake wani a cikin AC wani zaka ga ga ruwa wani zaka ga ga iska wani lokacin kuma sai ka ga mutum daman kwantaccen ciwon ne a jikinsa sama da shekara kaza yanzu kuma sai ciwon ya fara tashi to lokacin da wannan ciwon ka fara jin alama saba fa lokacin ya shiga jikinka ba ya dade a jikinka yanzu ne ya fara nuna ma alama to shi yasa duk mutumin da yake jin irin waɗannan matsalolin to sai muke ba su mafita yanda idan aka bi ka'idar magani zaka ga Allah ya dauke wannan lalurar amma fa magunguna na zo da su sabubbu tunan ingantattu kuma ingantattun magunguna domin ka san mu magungunan mu na gargajiya kala-kala ne akwai magungunan India akwai bangaren da ya shafi Chinese medicine akwai kuma bangaren da ya shafi irin su kasar Egypt da kuma magungunan mu na Africa African traditional medicine to duk muna samar da waɗannan magunguna shi yasa idan muka duba muka bada magani akan jinya mutum ya sha magani bai warke ba to sai mu canja sai mu canji wata mazhabar kenan sai mu koma bangaren Ayurveda ko bangaren Chinese medicine ko bangaren da ya shafi magunguna na Egypt to sai mu canji waɗannan magunguna to don haka duk mutumin da Allah ya jarrabta da irin matsalan ciwon kafa kamar yadda na yi faɗa ciwon baya kwantaccen sanyi mutumin da bayansa ya riƙe bai iya tafiya mutumin da yake da matsala wanda ya shafi matsalar mara ga mace ko ga ɗa namiji ko da kuwa wannan lalurar ta hana haihuwa ko kuma mutum yana jin wani abu yana motsi a ƙasan marasa ko matar da ta daɗe ba ta haihu ba ko kuma matar da ta haihu ɗaya amma shekara biyu shekara biyar shekara takwas sama da haka wani cikin bai ƙara shiga ba ko kuma matar da take da kwantaccen ciki cikin ya kwanta ga motsi tana ci a cikin cikinta amma kuma lokacin haihuwar bai yi ba kuma alamar ɗan ya kwanta kenan to duk wannan akwai fa'idojin da nake bayarwa akwai taimako in Allah ya yarda haka fannin da ya shafi matsaloli na matsalar da ya shafi matar da take fama da matsala na ƙarancin ƙwayoyin halitta wannan ƙarancin ƙwayoyin halittar yana hana shiga ciki saboda ƙwayoyin halittar ba sa connecting da na matar da namijin wani lokacin idan aka yi rashin sa'a sai a samu cikin sai matar ta samu miscarriage sai cikin ya lalace sai a rika samun bari ko kuma a haifi yaro sai ka ji an ce ai bakwaini ne bai isa haihuwa ba watanninsu ba su kai ba to duk irin waɗannan ko a haifi yaro ya zo da irin ɗaukewar numfashi ko yaro ya rika rama ko yaro ya rika fama da matsalar ciwo na sanyi ya rika fama da matsalar daucewar numfashi ko yaro ya rika yawan mura ko yaro ya rika lalacewa to duk irin waɗannan magungunan mun yi nazari akan su kuma mun zo da magungunan kuma mun zo da fa'idojin da kuma na'urori na zamani wanda za a auna a tabbatar a gano jinya sai kuma a bada magani muna aunawa a gane ciwo
0: kafin a bada
1: nasaba ciwon dadewa jinyar yaya dabi'ar jinyar take yaya kuma ciwon ya shiga jikin mutum sannan yaya shekarun ciwon ya kai a jikin mutum sannan kuma wani magani ne wanda zai iya warkar da wannan jinyar to sai mun auna idan muka auna shine zamu dau dabi'ar ciwon ya dabi'ar jinyar take kowane ciwo akwai yanayin dabi'ar sa akwai kuma yanda yake illa ga jikin mutum idan mutum dabi'ar jinyar sa ka tashi daga bacci jikin ka ya mutu ka rika fama da matsanancin ciwon kan da bai jin magani ka rika fama da matsala wanda ya shafi nauyin jiki wani lokacin mutum sai rika yawan fitsari ko kuma fitsarin ya zaman to yana fita kadan kadan akwai wani ciwo wanda yake fitowa a gefen mafitsara sai zaman to cewa mutum bai iya rikon fitsari tsawon wani lokaci sai ga yana yawan fitsari akai akai to wannan ba sugar kadai ne ke haifar da shi ba sugar yana sawa akwai matsaloli wanda ya shafi ciwo na mafitsara cututtuka da yawa waɗanda suke saboda wannan jinya to yaya za a yi sai a zo sai a sa computer sai a auna sai a gano sai kuma a bada magani don haka duk irin wani nau'in jinya wanda Allah ya jarabci mutum da shi to muna daukan dabi'ar jinyar sannan kuma a bada magani har yanzu dai office ina
0: na dama abin da ke so in buga ki
1: office ina yana nan a Abbatuwa a nan a trailer park kusa da fadar sarkin Fulani kuma duk mutumin da yake son gani na yanzu na dawo da kaina za a neme ni a lambobin wayata kamar haka 0H0 34 30 0307 0H0 34 30 0307 zan maimaita da Hausa 0804 34 30 0307 wannan su ne lambobin da za a same ni a kowane lokaci
0: doctor da yake kawo bayanin sabbin maganin na gargajiya da ka zo da su masu inganci ban san kasan halin da ake ciki yanzu matsalar tattalin arziki a kasan nan har yanzu kuna irin bada taimakon nan na wanda kuɗi ne ba su kai maka kai daga baya
1: yanzu lokaci ne wanda yayi wanda za a taimaka al'umma domin al'umma su amfana daga nau'in cututtuka shi yasa duk mutumin da yake da ciwo yake ganin zuwa gurin mu zai kashe kuɗi da yawa to ka canja tunani domin mun zo da mun an kawo lokacin da duk mutumin da Allah ya jarabce shi da wutar lura direct ka taho guri na zan sa na'ura zan auna jinya sannan kuma zan taimaka maka da magani wanda yanayin yanda za ka yi amfani da maganin kuma Allah ya warkar da jinyarka mu ba kudin mutane muke duba ba Allah ya warkar da mutum ta hanyar mu to wannan shine fa'idar da muke so al'umma su fahimta yawan kudi ba shi yake warkar da jinya ba yawan ciwo ka ce kayi magani ka gwada wannan to babu wata cuta a duniya wacce Allah ya saukar wacce ba ta da magani
0: sai dai in ba a dace ba kawai
1: kowane irin mutum ne a duniya kowane irin mutum ne in yana da jinya to sai ka je sai ka nemi magani kuma magani kana iya zuwa gurin musulmi ka nema kana iya zuwa gurin kirista ka nema da haka duk wata nau'in lalura idan Allah ya jarabce ka da ita ka je ka nemi magani ciwon da za a ce baya jin magani cutar da za a ce an yi magani ba a dace ba cutar da za a fara shan magani cutar ta fara yin ƙasa kuma abin ya ƙara dawowa to idan wannan cutar ce gare ka ka zo guri na zan baka magani kuma Allah zai warkar da kai kowane irin jinya akwai wasu magunguna wanda na zo da su na India su wa'annan na lalata sihiri ne wanka kawai za ka yi irin jinyar da take jikinka Allah zai warkar da kai ka san babu lalura wacce take saurin nakasta mutum da kai mutum ga halaka ta halakar da shi ya rasa rayuwarsa irin kambun baka kambun baka ciwo ne mai hatsari mai illatar da mutum wani bawan Allah zai ganka koda yabanka yayi sai ciwo ya shiga jikinka sanadiyar wannan yaban da ya maka al'ayna haq shi wan ido gaskiya ne sannan shi kuma wannan matsala wanda ya shafi kambun baka wannan shi ma gaskiya ne domin lokuta shekaru dubu dubu akwai waɗanda suka kamu da irin wannan ciwon na wannan idan da wannan kambun bakan zaka ga mutun yana da jinya amma an rasa gane menene jinyar sa to wannan matsalar kambun baka ne ciwon da bai jin magani kana da yara ɗan ƙanana wani bakin shi maita ne a jikin sa sai ga yaro yana bushewa yana lalacewa wani in ya kwanta bacci sai ta mugga mafarkai wani zaka ga yayi mafarki shanu mafarkin maciji mafarki ka kwanta bacci kai mafarki kana cikin ruwa wani lokacin ka kwanta bacci sai ka rika mafarki kura ta biyo ka a guje wata matar idan ta kwanta bacci sai ta rika mafarki da ɗan namiji yana saduwa da ita wani namijin idan ya kwanta bacci sai ya rika mafarki da mace yana saduwa da ita idan kana da mata zaka ji sha'awa ka ta dauke gaba daya amma ita wannan matar da kake bacci kake ganin ta a mafarki tana gamsar da kai amma matar ka baka jin sha'awarta mijinki kina da miji baka bai iya gamsar da ki amma kuma idan kika kwanta kika yi bacci da namijin dare masuljinul ashiq sai gamsar da ki to kaga wannan matsala ce ba irka ba abu na biyu akwai muggan mafarkai na sihiri akwai mafarkin da zarar ka yi shi kai ka san kana cikin wahala kana cikin masifa da tashin hankali domin zai iya kasancewa gaske irin wa'annan mafarkan akwai mutane wanda Allah ya zaba tunau a cikin al'umma wanda duk abin da zai faru da shi zaka ga Allah ya bayyana mu wannan abin a mafarki kuma a hankali zaka ga abin ya bayyana wani zaka ga yayi mafarki kawai a cikin jini yake wani sai yayi mafarki in ya tashi daga baccin sai ya rasa ma irin mafarkan ma da wata mace ce za ta yi mafarki tana shayar da jarirai wata kuma a cikin daren tana baccin za a rika nuna mata jarirai ta haihu to wannan irin nau'in matsalolin na iska na jinnu suna sabbaba rashin haihuwa ga ƴa mace ko kuma shi aljanin ya zamanto cewa sai an samu cikin sai ya lalata cikin
0: ya zube
1: ko kuma ya je gefen mahaifar ka san cewa kai majrimin bani adama majridam shi aljani yana rayuwa a cikin jinin mutum tamkar yanda jini ke gudana shi yasa wani lokacin zai shiga cikin mahaifa sai aljanin yayi ajiya a ciki aljani mai hatsari shine wanda mayu suke tasrifi da shi su tura wa mutum mayu su hada kai da aljani sai su tura mutum iska ta je ta sababa mai rashin haihuwa ta sababa mai ciwo ta sa mai jinya a rasa gane jinyar a gano cutar a bada magani aljanin ya lalata maganin kaga ana cikin masifa kenan to dan haka duk mutumin da yake da irin wannan lalurar shi wannan maganin na kana India wanka kawai zaka yi da izinin Allah ko jifa ko sihiri ko sammu ko sheidanu ko miyagu ko kambun baka ko mayu ko cutar tsafi ko kuma ciwo ne ma baka san irin jinyar da yake damun ka ba da kayi wanka da wannan abin Allah ya warkar da kai tunan daga inda na kawo shi duk ciwon da ka sani in dai ciwo bai jin magani al'umma idan suka zo suka karbi wannan maganin to in Allah ya da za su gane cewa magani yana warkar da jinya nan take ba wai da wani tsawon lokaci ba dan haka duk mutumin da yake buƙatar shi wannan maganin da na kawo zai zo zai same ni a nan guri na office ina wanda yake abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani kuma ina da na'urori wanda zan auna cuta na tabbatar da irin nau'in jinyar da yake da mukan baka magani ba haka kawai nake bada maganin ba idan ciwon hanta ne ko ciwon koda ko ciwo wanda ya shafi mafitsara ko ciwo wanda ya shafi daukewar numfashi ko daji ya shiga ciki ko sabara ta shiga ciki ko kuma ciwo ne na ido akwai matsaloli da suke sabbabin matsalar ido da yawa to ina da na'ura da zan auna da bada magani kuma da izinin Allah Allah ya warkar da kai amma yanzu muna saukakawa al'umma domin al'umma su amfana daga wannan dafa'in da nazo da shi daga kasar India
0: har yanzu kuna na office din kuna Abatuwa
1: ina nan Abatuwa anan a trailer park kusa da fadar sarkin Fulani sai lambobin waya ta kamar yanda al'umma suka sani 0H0 34 30 0307 0H0 34 30 0307 zan maimaita da Hausa 0800 0307 0800 0307 zan maimaita ka san Sokoto ba Hausa suke ji sosai ba me kuke cewa zero da sakwatanci
0: eh zero din da sifili da ka sani shi standard ai
1: a'a banza dai ake cewa
0: banza sifili ba banza ko banza
1: to dan haka wannan lambobin sifili 80 34 00 07 a shine za a same ni ko kuma a same ni ni da kaina bayan na dawo anan Abatuwa tunan akwai hijama da muke
0: akwai hijama na kaho kenan
1: kaho
0: kaho
1: na zamani
0: gargajiya wanda yake na
1: kaho ba na gargajiya ba
0: shi ne ai ainihin ne na gargajiya ne a zamanantar da shi
1: to mu zamanantar da shi muka kaga indiya suna yi
0: eh indiya suna yi
1: shaina suna yi larabawa
0: suna yi
1: to shi wannan kaho ne wanda ake yi na zamani wanda idan mutun yana dauke da wata lalura sai ya zo sai a sa na'ura sai a auna idan aka auna sai kuma a gano sai a yi kahon in ya dace ai kahon idan mutun yana da wani kwantaccen ciwon baya mutun bai iya tafiya yana tafiya a duke to idan yazo sai mu sa na'ura sai mu auna bayan maga menene musabbabin wannan matsalancin ciwon baya idan mutun yana da gagararren basir akwai basir wanda daji yake shiga ciki shi muke kiran ciwon daji ba ciwon daji ka san daji yana sabbabin matsaloli cikin su har da ciwon baya yana sabbaba matsalan da ya shafi rikewar kafa akwai sanyin kashi akwai amosanin kashi akwai kaban kashi karka ji kafarka tana ciwo kaza ta sanyi ne kila ba sanyi bane sai mun auna sai mu gane me ya sabbaba ciwon
0: amosani ne ko
1: amosanin kashi ne kaban kashi ne ko kuma ciwon daji ne ko kuma shaidanu ne domin aljanu ma suna rike wa mutum kafa aljanu suna sabbaba hawan jini sai ga mutum hannu ya tabu kafa ta tabu baki ya harde wani mutum ma bai iya magana saboda sun taba mishi kwakwalwa to idan mutum yana fama da irin wannan ba da magani nake kuma Allah ya warkar da jinya kamar ba ta bayi ba haka idan mutum yana fama da lalurar da ta shafi ciwo ne a cikin jiki a cikin jini kenan to kaho ake yi na zamani sai ai kaho na hijama ana yi na mutaccen jini ciwo bangaren da ya shafi farfadiya ciwo wanda ya shafi matsalar kwakwalwa karatu ake zuwa ana cewa a kana ba
0: yaro
1: bai ganewa ko mutum kullun karatu yake amma ba shi da basira bai da kwakwalwa kwakwalwarsa ba ta ja to shi ma sai a mishi kawo sai a bashi dafaki na karatu dafaki na ilimi lakani wanda mutum zai rike hadda a kwakwalwarsa idan mutun yawan mantuwa yake tunau to sai muke ba da magani dan gane menene yake sababa yawan mantuwa wani commitment ne mai yawa sai ga yana yawan mantuwa wani kuma shaydanu ne wani iska ne wani kuma jinni ne wani jifa ne wani kuma zaka ga kasuwanci yake
0: na'am
1: tunau amma sai a jefe shi
0: abubuwa
1: sai su canja duk abin da ya taba sai ya rika lalacewa amma sihiri a jikin hannunsa duk mutanen sa guduwa za su rika wannan shine sihiri da ake na lalata rayuwa sihiri na karyewa kasuwanci sihiri yawa sihiri ko ba wai dole sai kasuwanci ba ko aikin gwamnati kake yi sai a jefe ka a sama ciwo a jikinka sai a jefe ka promotion ana zuwa ana kara mutane girma sai a jefe ka sai an zo sai abin yazo ya rika lalacewa sai a manta da kai to shi yasa idan mutum yana bukatar dafari yana bukatar jalabi yana bukatar magani tajriba saboda masihirta da makiya da masu jifa da masu kambun baka da miyagun mutane da miyagun shaydanu to sai ya zo gurina Allah ya mana dafa itina
0: to ban sani ba ko zaka dan tabo wani abu akan inda shi haima aurata tsakanin mata da miji
1: matsaloli waɗanda suke kawo rarrabuwar aure ko kuma rashin zaman lafiya a gidan miji ko miji yaje yana jin haushin matar ta ji tana jin haushin mijin ko kuma an yi auren soyayya amma sai a zo a yi sihiri a sabbaba wa mace jini
0: na'am
1: duk lokacin da zai shiga ɗakin waccan matar lafiya lau duk zai shiga ɗakin waccan matar sai jini ragowar nan akwai yanayin nau'in matsala akwai matar da sai an yi auren sai a tura mata aljanna su kasa zaman lafiya ita da mijin nata akwai matar kuma da za a sabbaba mata matsaloli na zubar farin ruwa daukewa sha'awa wani lokacin ta rika fama da kaikayi wani lokacin kuma gaba ɗaya ta ji ba ta kaunar mijin ma kwata-kwata idan yana waje za ta ji tana son sa tana begen shi ta nemi shi waka amma da zarar ya zo gidan to shikenan sai ta gan shi kamar dodo wannan ma sihiri ne wanda ake tura shaydanu bakakin aljanu su sa wannan akwai matar da ha kawai za a sababa mata matsalar da ya shafi toshewar mahaifa aje ai ajiya a tura shaydanu sai su aje a gefen mahaifa ta kasa haihuwa kaga wannan ma shi sihiri ne to dan haka lalurori da yawa suna sababa lalacewar aure tun daga kan matsalar ita matar ta ji sha'awarta ta dauke namijin ya ji sha'awar shi ta dauke ana zaman ibada amma gaba ɗaya babu gamsuwa duk irin waɗannan lalurori akwai hanyoyi da ake yi ake magance waɗannan matsalolin domin aure ya samu zaman lafiya ma'aurata su samu lafiya sannan kuma a bada dafa'i saboda makiya masu jifa saboda makiya masu kambun baka saboda makiya mayu gasan mayi yana ɗaya daga cikin illoli wanda yake sababa tashin hankali da rigima a cikin gida ya kama ma ƴaƴa ya cinye waccan ya ƙara kama waccan ya sa mata rashin lafiya ya jefi waccan duk wannan sharrin mayu in aka zo guri na bada taimako nake kuma Allah ya biyo mutum dafa
0: kamar mai sallama na gana nuna min cewa lokaci ya yi amma akwai wani da su ba dan taɓo a kai jiya ma ina karantawa da jarida jiya cikin dare irin maganin gargajiya waɗanda mutane ke sha musamman maza domin samun ƙarfi wajen gamsar da iyalinsu to sai aka nuna mahi yawancin maganin gargajiya da mutane ke sha waɗansu sukan sarrafa na asibiti kamar ku da adda maganin gargajiya sai a ce kuna ɗaukar na asibiti kuna surkawa da na gargajiya domin ku baiwa mutane kuma wannan yana da illa sosai don mutane suna sha abin da ke ƙarhensu akan samu hasarar rayuka me za ka ce akan wannan
1: duk wanda ka ga yana irin wannan abu to dama akwai daga cikin miyagu waɗanda ba su san magani ba ba su san ice ba ba su san saiwa ba ba su san gadali ba ba su san kauci ba sai mutun ya fada harkar kasuwar magani da ku da ka to irin wannan mu a matsayin mu na shugabannin masu maganin gargajiya a Najeriya kama irin wannan muke ba hukumar su saboda ya saba wa tsari na kaidar maganin gargajiya domin duk yawanci magungunan da ake sarrafawa daga ice ake samu su daga saiwa ake samu su daga cikin wasu sassake ake sarrafa su to ta yaya zaka yi a matsayinka na wanda Allah ya baka wannan baiwar ka kauce wannan baiwar da Allah ya maka fada cikin wani na almundahana to dan haka mu a yanayin tsarin magungunan da muke bayarwa magunguna ne na kakanni da kakanni saboda idan muka ba mutum magani ya sha to zama yake a jikin sa sai wace zamu baka sai ice sai sassake sai ganye sai fure sai kauce ma hada ma wannan ka je ka sha to idan ka je kai amfani da wannan to in Allah da ko abinci ka ci zaka samu reaction yanda kake bukata ba sai ka nemi magani ba domin jikin dan adam ba a so ya sha ba da magani menene yake saboda rashin karfin maza kaga akwai basir akwai ciwon siga akwai tsohon ciwon sanyi akwai matsaloli wanda ya shafi matsalan da ya shafi hawan jini domin shi hawan jini daman a zuciya yake shi kuma karfin da namiji daga kwakwalwa yake sai kuma zuciya sai kuma cikin jini to idan kana da hawan jini ka je ka nemi maganin karfin maza to ya za a yi da gunki kana da ciwon sukari yaya za kai ka samu wannan kana da basir yayi ma illa to ya za kai ka samu wannan abu kana fama da matsala wanda ya shafi tsohon ciwon sanyi ko kwantaccen sanyi yayi ma yawa to ya za kai ka samu karfi kana dauke da lalura na kasala rashin karfin jiki da ciwo da gajiya ta yaya zai ka samu karfi to idan ka zo mu sai mun auna mun san me yasa ba rashin karfin me yasa gaban ya kankance me yasa mutum kwata-kwata baya sha'awar iyalin sa to sai mu gane sai kuma mu gane dabi'ar ciwon sai kuma ba da magani insha Allah kuma zaka ga maganin mu idan muka ba mutum ya sha magani sai ya ga ya zauna cikin sa kana cin abinci zaka samu karfin da kake bukata bayan ka je ka nemi wani magani ba domin shi duk inda ka nemi magani to akwai yanayin ma dabi'ar magani wanda idan ka sha ya zauna a jikinka to fa ya zauna a jikinka kenan ba sai ka nemi wani magani
0: kamin mu sallama da masu saurare ya kamata ka sake maimaita lambar nan taka domin ya waɗansu yanzu suka ji hancurin namu
1: to har yanzu dai yana nan a office ina wanda yake abbatuwa a nan a trailer park gab da fada sirkin Fulani kuma ga mai neman lambobin waya taka sai ya neme ni lambobi kamar haka 080-34-30-0307 zan maimaita 080-34-30-0307 0-3-0-7 gaya musu da sakkwatanci da kasan in baka faɗa da sakkwatanci ba da wahala yanzu wani abin da na faɗa ko sakkwatanci
0: a sakkwatanci kai da yanzu ke standard hausa wanda kowa ke ji da ka fito domin gwada kwarai da gaske Dr. Nasa'i masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu za ku ji mu tare da Dr. Nasa'i Muhammad yanzu ga a madadin Usman Ibrahim Tino sai kuma Aisha Abdullahi Idris Aisha gare ki
2: to madalla da fatan masu sauraro sun ji daga bakin Dr. Nisa'i Allah ubangiji ya sa a dace Bye-bye.
3: Amen. Minimum Limit. Every Friday,

0: Jesu ayo re mi soke wono ni wada ku Jesu she la shite
1: ko se ni to le gba mi laye yi o
2: be ni oluwa wa sha anu fun wa o iwo nikan lo ni anu lowo iwo ni anu oruko re ni anu Kristi ni oba lanu sha anu fun wa o tori odun yi o n lo sokun e kaabo si ori eto pataki ti a pe ni iwosan irora okan eyi ti egbe bibili ti Nigeria ati ajosepo egbe bibili ti le American si agbateru eto yi ile se ta tin gbo sa fefe ta wa yi ni Bond FM 92.9 to wa ni Onigbongbo Kingdom GR Ikeja Leko ni Ladipo bus stop oruko mi ni Michael Oluwafemi Adesina JP Mr Bible pelu mi sise lojo to ni awon ni mama wa e daruko yi fa omo Nigeria o
3: e prale gbogbo ile o salafi alabayin akusi mi ni oruko mi ni Arabirin Ruth Akoni lati le ise Bible Society of Nigeria e to iwosan irora okan won ni o de seti gboyin o e ku kale
2: eh a baba wa ni ijejo gege bi oporopo ibere ti wole

0: o pe se awon gbagbo ni so e dan pe ni christiani ise nla ni
1: sir e jo ki e ka to lo eh tori bo se so yen kini yen gbe mi lokan ni asiko kan ni orilede ni okeoya awon ijo funra won won seto pe kawon yan ma gbebun lo si church security won be fair up won se awon won fi awon eto kan won fi cctv won to ba te ba gbo eyin na because emi an kon pa awon eyan to to ala lafia awon eyan gbogbo aye lo mo pe esin christiani esin alafia ni ohun bi awon won yan ni boya ni egan lo nje ki won ma rewa je to je kon ma gbogun ti wa kon ma
0: ibere yin bayi
1: ehe ki se awon to wa defend ara won to n gbe bon yen se awon yen won o wa bi so ye ki won fi ara won le ki to ohun ehe so because gba teyan ba wa to n se ikaseyan to n de n se teyan ri pe o fi n to yan ni ki ni iha teyan ma ko si
0: e je n bere bere lowo yin nigba ti won mu jesu ninu ogba getsemeni to tin gba kini ni igbese ti peteru gbe
2: o fara yo ni o re sai ti son
0: o be ti son
2: be
0: jesu ba o wa ni o fora lori mo n bere ni o jesu so fun wi pe ki dare bo apo
1: e baba bo se mo pe jesu ministry ti nkan to wa saye wa se nti e niyan o wa ku fun wa ni
2: awa wa nko
0: awa to wa gbe
1: se awa awa wa ku fun awon eyan no ibere because awon to wa le na le ma ro pe se o pe ministry jesu he was born to come and die for the world
0: o ni o si ti fi se iranse ilaja ile wa lowo
1: ilaja lo fi
0: wa o si le mu emi lo o so fun wa jesu o fi wa ko fi wa sinu okunkun nigba to nlo o ninu aye ri ponju
2: edun ma wori
0: o ni won le pa die ninu yin
2: be
0: ti awon to pa yin ro pe ise oluwa awon se
2: be
0: igbe se en tan pe ni christiani ni eni to ti se tan lati o ti ku already
2: be
0: ninu we galati ati mo kale kan o ni ati kan mi ma igbelebu pelu christi
2: 220
0: sugbon mi o si laye mo o ti ku
2: be
0: gidi pe ruku nba o ni wi wa laye ti mo wa wa laye lato ni lo mo wa laye nipa igbagbo jesu
2: hello ta lo wa lori ategun o e gbo soke
3: tayo ni tayo lati poporo
2: tayo kini
3: tayo tayo lati poporo
2: tayo ki le nje
3: olaya
2: e ma boro yin bo
0: Bo je pe ibomi le gbe wa lo yen e ta n discuss ni bi ti rogbodiyan ti sele ibi ti awon ibi ti wole
2: o ma da nkan
3: hello hello sir
2: o ko ya ti se ti pe wa o
3: e ko ti sa gbe nga rojo do yi lati wo tun sa
2: okay
3: e ma ti no question ti ko fe bere ni ni ibi se àwọn mẹ́fẹ́ ọ̀gá méjì tó hàndẹ̀ ní tó yá bí ọmọṣẹ́ ní lẹ́yìn tó jẹ́ ọmọṣẹ́ sí wọn but ìkan nu wọn ó máa ń hùwà tó jẹ́ pé ilé iṣẹ́ ò fẹ́ so ìkejì dẹ̀ ní ó máa ń sọ fún pé nǹkan tí à ń ṣe yìí ó lè kópa gbogbo wọn tí kan yẹn bá dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ gbogbo wọn ló máa kópa so but àwọn tó wà ní táìdì eléyìí tó ń sọ fún ìyẹn pé kí wọn stop nǹkan báyìí boya bi awon meji bo teni to support yi nkan ti yen se ti je ko le ku pa gugu won yen awon bi meta so ile to asoro pe kan so ku kan yi o ti tagbara lati be le so pe oga to je oga awon meta yen won le se to je pe won abi le kuro bi se yen to je pe ko le bi ku pa awon to ku so yen na wo pe okay se ton ba se to get o kuro ni bi se yen bi o pe ti abi se o je de bi kristeni because don ti so fun pe at least o ton ba ma gbe mi ni lati oke ton ma mi pe won te ni pe won mi ki gugu won wa yo gugu won kuro bi se yen so ni mi ni ki gbere sa
2: e se wo e jo ko to ri pe bejeji ni won ma daun papo e ja fi pin sile na a lo soke lo wa pada bo to ba pada de nisin eh awon baba ma daun bere ta kokko self defense ati ti e bere nisin
4: nipa ebe bibili ti Nigeria ni lati ran gbogbo awon idiwo ti ko fun awon eniyan ni anfani ti oro Olorun kuro lowo lowo bayi ebe bibili ti Nigeria ti se itumo bibili si awon ede abinibi 27 languages ninu edegbeta only la dota ide 550 languages ti wa ni orilede Nigeria bakana a n sise lori itumo ati atunse itumo si ede mesan lowo lowo o kere tan million no go for naira 120 million naira you know wa lati pari itumo bibili si ede kan bi ise na ba pari ni arin odun mejo ni tori na egbe bibili ti Nigeria n pe o lati bo Olorun dogopo ki a le se itumo bibili si opolopo ede abinibi ni orilede Nigeria ki a si le se 50 lekan si The Bible Society of Nigeria, Zenith Bank, 10101109 50. Eli Kosiwa Dori Fiwiran Shai Doria Yilu Jara, info@BibleSociety-Nigeria.org. Tabi Lori Kanya Lagbatawa, www.BibleSociety-Nigeria.org. Fuala Yile Kumere, Epuwa Soyero Ibani Soroyi, 0815-909-4126. 0815-909-4126. BSN. Amo rolo nwa ni aroto.
2: Eka bo pada si ore to iwo son. Yoro okon. Bond FM lawa 92.9. Tepan la ipe ni jaka bi shoro. Ton ti nwa okon yewa. Eni lwe ni kon lati basoro. Eni kon si le shek be. Bibeli ti Nigeria. Toba wane aroto yin. Number 200/204 Nlese Bible Center of Nigeria to wa ni Ikorodu Road Pan Groove Bus of Legbe Redeem Church ibe ni won wa tabi fun alaye lekunrere ete atejise yin si orero bani soro WhatsApp line 09026339945 09026339945 nibe ni e o ti ri ona bayo si isoro to ti mo kan yin wa baba wa Sir, the
0: president, I'm going to call me. Sir, mo dabo burami. Oh, yeah, to see it, I'm babo. Only to fair, Robu, me new, Timon Bolale, to Damiloko, Mammy Tele. Oh, come, why? Opportunity, beauty, and it's your face, own Jenny. Tea, a love for me, Lulu of Fair. Lati. Ba won ijare kin de dabo bura mi kin sa lo ko ni pada wa ba mi njo keji ko mo bi ti mo ngbe
2: mi no de
0: mi no si mo bi ti mo to ngbe eh so o ya to si awa ta mara wa ti eda ede wa laarin wa eh tabi ti robodiyan wa laarin wa to je pe eh group mi mo so le kan pe ija mo se laarin awon eya meji so self defense o fi olodi si Jesus knows you do see. So ibere keje ti baba wa be
2: ere bi nte so pe Jesus know dey lodi si. We be the komule no Bible ni. Ori gba ti wo ba nba o tare lo. Si wa bi dajo. Ti wa bo se ma se tu o. Ni be ko. To ba bo sinu gaga. Oni o lu ko be ti wa fun gbo last penny to wa lowo e.
0: Se ibere keje. Ona na tin si se nle se. Then the keje esin se nti o da. Eh to de so sugba eni e ri awon tin ti leyin pe mo so ko si nkan eni mo bi pe iru igbese wo ni onigbagbo ye ko gbe ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ

0: Stephen Covey won ko ko e o ni mo wa ota kota mo di list o ta re ku to ba fe ki aye o rorun fun e lati gbe mo je ki list o po ore re ko po ju o ta re lo ehn so dori eni to da le yen o si tun le pada wa si nkan mi lo to da lola ngba ti e ri okan o to ba ti fa si kotu olohun eh olohun mo bi o se dinna ko mo fa ja so ibere keji ti won bere
1: ibalaja
0: ati idariji ibalaja ti lile pa lafia se ri oruko kon na fi ma omo olorun yawa
2: lo church
0: mo lo church kon na fi ma omo olorun en ti o ba huwa kristi bo na se ma christian ni fun rara re ki se jesus lo pe awon eyan re ni christian awon to wo won lati ta ni ilu tan pe ni antioch
1: awon ke fi ri ni
0: e na wo pe awon eleyi jesus kekeke christi kekeke bi won oni won fi pe won ni christian seri eni mo le dariji kini ko eja ti tan laarin wa bo ko pari sibe yen mo lati gbe igbese ibalaja
2: o se dandan
0: nitori ti jesus pe kale niyan
2: ti eni ti amba to n ba yan ja to ba je eni ti o ti yi pada nkan to le le se ku pada to le tun se ipadanu abi ba le se le cause more harm
0: eni ti o ba ti eri ti mo ba to n se mi ti mo ba gbe sinu e won mo wa
2: ohun na ni eri je pe okay mo ti dariji mo ti mu kuro lokan mi sugbon a le jo ma se mo ni pe because eni o si gbe bon dani o si tun le pa o se tun le se ku pa yan o se tun le se nkan mi to ti e tun ju I to ti se lo so okay e je ka wo ni ona bayi ni orile de ta wa yi nsin olohun ijoba gangba mi won lawon mu awon ajijagbara bi ki loruko won yi awon to awon boko ara awon kini won ni won mu which means gbe nkan ton se oda
0: awon gbe bon ni
2: eh o mi pe nkan ton se oda
0: be ni
2: ti ijoba gan fi le mu so se ki eyan wa ni onigbagbo ni means ko need to come abi because nkan to fi le mu ki o didi joba gan o le so pe won mu
0: ebere de be yen o ya to die se ti eyan ba se to ba se to se aso ni jejo pe ti eyan ba se to ba to fin ba nawo gan ofin o se dajo e
1: bo si to ati
0: emi o lagba lati da ofin duro sugbon emi lagbara lati yonda re ninu okan mi ati lati ba pari ija kemi won ba ase si eleda temi sugbon ko wa tumo si pe ijoba o fowo ra lori pe eni to se o ti lohun bo won rape omo mi nisin emi le so pe mi o be sejo sugbon
1: o le jojo lodo ijoba
0: ijoba o ni
1: tori
2: ti
0: eniyan sugbon ni ti wa o le jojo
1: o de gbodo jojo
0: o si gbodo je
1: ko wa ni se fun eyin te jeju so pe mo ti ni ba so na e ma tukuba mi lo jesu ke
2: o se le fa iru eniyan le ofin lowo baba pe ati ti dariji o ati se laja sugbon e je ko fin se ko je fun ami gan ni mo lopolopa
1: bi won
2: ami ni won ti mo fi lọlọpa lọwọ ṣe eyan le ṣe onigbagbo le ṣe bẹ
0: onigbagbo le ṣe bẹ ṣùgbọ́n àwọn sẹ́ràn pé àdàgbé kìí ṣe inú wọn kìí ṣe pé ẹnìkan ló ń gbé inú àwùjọ là ń gbé especially dásìkò ayélujára kí o tó sófin ní ọ̀dọ̀ ẹlòmíì ti gbọ́
3: bẹ́ẹ̀
0: ni so ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé òun ni pé èmi kí n kọ́kọ́ yanjú kí n lépa àlàáfíà bẹ́ẹ̀lì ti pàṣẹ fún mi.
3: Ẹ ṣe bàbá wa tábà rojọ́ àgọ́ wa rí pé àkókò bá wa ṣọ̀rẹ́ ẹ̀jẹ̀ ká tún sọ ìtókù di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní agbára ọlọ́mọ pé bàbá wa ìṣó máa padà yọjú sí wa ètò míì àtún wáyé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ sí pé yóò àbá wa náà lọ́tọ́ máa bá wa yànnà náà ìwòsàn ọwọ́ akọ kristi yóò lọ akọ wa kọjá yóò sì bu owó òtura sí ojú ọgbẹ́ olùmọ̀ẹ́tì ẹ ṣe o ó dàbọ̀ lórúkọ kristi.
4: Bible Society of Nigeria, we are committed to breaking any new barriers that make the

0: a cool petty leco. If you are by, then congratulations on Bond FM 92.9 to Mbeni, Buru Loku. Alaga Ebe Rodu, Nipele Oko, Richan. Alaji, Comrade Sansi, Din Adepeju Ajala, Tiapo, Yomo, Sika, Usara. Oti Sheto, Ladi She, Ayeye, Odo Keji, Tobosi, Ofisi. Begabi, Alaga Ebe Rodu, Nipele Oko, Tia, Ayaba, Tia, Rasimo, Lodo Mondiola, Tisha, Odo Keji, Dinobo, Uchkawane. Nima tumba uru ensoro. Lori ba didi ayaya o. Alaji ajala sokbo. Ori ofi onloro. Oma ala. Lugbo uro. Lati bi odun meji sayin. Ti o ti poso ripo. Bolu akiti yon awon ikbimo ebe Return. Tofi mo ebi Return ni loko. Osi ni dimi iti o no fi fe fi ebi moro opada. Si onloro. Osi ni owa ashe ati le yifo awon mo ebe no. Bakalo. Uwa aturati omo egbe Return to ti ko ipa to joju ninu agbega egbe ti ko si laye mo igbe gege bi alaye ti Alaji Kawo Sara se oni gbogbo adari egbe to ti lo ni uwa ye si awon bi olugbe oda adefope olorun ati olugbe eda Femi Ajewole pelu erongba lati fi oruko olu ile egbe won olu ile egbe won to wa ni akeso sori olugbe eda adefope olorode ni iranti pare biribi to ti ko ninu egbe na yato si yen nikan oju salaye pe egbe Return yo tun lowo si molebi adari egbe to ti papoda pelu awon wako won won a tun seto pipo ebun to joju to joju gbese fun awon wako atawon omo egbe to fi mo iyawo awon driver to ti papoda na Alaga Ebe Return o wa dupe gidigidi lowo gomina ipinle Eko Odolajulo Babajide Sanwo-Olu igbakeji e dokita Obafemi Hamzat igbimo isakoso egbe Return nipinle Eko atawon oba alaye to nbe kaakiri ipinle Eko fun atileyin won to fi mo awon adari to wa ni iwo oorun ile yi bi Alaji Akibu Titilayo Ifele pelu alaga ni iwo oorun ile yi Barista Gbenga Agbede Bakano ewe, Alaji Ajala, otu dikwa egidigi lowo igbimo isakoso egbe, ni ipinle Eko, alaga ni ekun jekun, pelu awon alen loro, leka igbokigbodo oko bi, alaga egbe onikeke lese meta, ati akeke lese meta, Alaji Olatunde Oladijoye, to je odije fe Eko Badagri Keji, nile igbimo asofe Eko, labe egbe oselu APC, pelu alaga, Namura, to alabe egbe Return, Alaji Teslim, Adesina, Okolomo. Oni mwako, tilu mwako, oba Benjamin Alabi, Olanite Oyediton. Oti boshu barabande ofuwa, rebola meti nubu, latara boshu isha tushe siyo no, to buru, ye Frontier Road, ti wati kpati, lati jopopewa, lati igba iwase, osi shia kpere, bose titu yigegebi, ayikpada otun, ti o tun mu ki ijoba ibile imeko afon ko tun laju si duti atayiwa lo latara eto oro aje oba alade na soro imoriri yi de aye ojo agbire koti festival to ma wa irododo nibi ti oju ti ma pe ti ese ti ma pele lati gbe asa ilu imeko afon laruge yo tun je ki ife tun joba laare igbe ketu to wa ka kiri enu alabode Benin Republic gẹ́gẹ́ bí ọba oyedito bó sọ ó ní ọ̀nà yìí láti ìgbà tíjọba òyìnbó mú ọlọ́rú tó ti ń darí wa bọ̀ ni wọ́n ti ṣe ọ̀rọ̀ náà gbẹ̀yìn ó sì ní ọ̀nà náà ló sopọ̀ láti ìdòfò jáde láti ìlú ìmẹ̀kọ tó sì jáde sí àwọn ìlú míì tó lọ sí orílẹ̀-èdè tó ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ nàìjíríà kódà ó tẹnumọ́ pé ọ̀nà náà ló lọ sí bídà àti kábì kó tó rí pé wọ́n padà sopọ̀ mọ́ ìlú Badagry lọ́dún 1918. Ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè wá. Ohun tá a gbọ́ ni pé àjọ European Union ti bẹ̀bẹ̀ láti yọ̀ǹda 500,000,000 euro láti fi ran àwọn tó fara gbá nínú ìjàm̀bá iná àti ìjà tó ṣẹlẹ̀ jákèjádò àgbáyé pàápàá jùlọ nílà lọ́wọ́lọ́wọ́ ààrẹ àjọ EU Ursula von der Leyen Olofi ikede na osowo sori ikoni X latari bi won se fagile odo New York Global Citizen nibiti o ti ye ko soro nitori e ni ajo na fi ni iko yo se atileyin fun awon to nbe lagbegbe ibi ti wa la lawon ti sele ati awon ti o de lori mo kaakiri le adurawo to fi mu agbegbe to tewo gba won na sile sile to to ba lisugbo ko ki to dando edu fara bale gogo ko ro ina lekan si odise oluwa kan ti ro okunrin lati je soju kristi ajo last man gbese le oko to lo bi merin le logorin latari pe won topa si ofin ina oko loju popo oni meko ti lu meko ti se seban kata o kare lai si are tinubu latari bu se fe bere ise ati se ona frontier ti o si mu creator oro aje ilu meko afun ko tun gberu si ajo EU pe fun owo kan to lo bi edegberin o le mewa million euro fawon to lugbade se laburu lawon agbegbe kan nile Africa to ope lowo Frank olo oni sola to je olootu iriya agbaya laoni emi nti toto emi nide ola lere lo so fun pe e se tengbo bondo fem ajo se woni baje o
1: Edimare lo diri ewa pakuko
2: Edimare lo diri ewa pakuko
1: Aba oke lo diri ewa pakuko
2: Edimare lo diri ewa pakuko Nibi ka kede ati polowo o se royin pande pe

92.9 awon osele to sele ni ose to koja tori Sunday na ni ose tutu bere na ni a ma fi n tora wa leti ni iru akoko bayi opopolopo isele lo sele te ba gbagbe gbogbo awon are ati awon olori orilede ni agbanlaye won kora won jo si le New York dolede America won se ipade eti a mo si ipade ti isokan agbaye ajo isokan agbaye United Nations orisisi awon anfani na ni awon eyan ri nbe orisisi awon oro ni won bara won so orilede wa Nigeria o gbeyin o anfani nipa iwa kusa pelu orilede America ijoba ti towo bo to si je pe opopolopo anfani lo ma se fun wa lati jo ri gbogbo awon kan ti won wa nbi bayi won ko lo bi won se nwa lati nu ile se wura ni se awon yi ti won fi se agolo ni eto nbe ni Jos atori sisi be ti to fi mo e ti won fi se emi oko nisin eto je pe ohun na lo mo ton so lowo lowo ti ko si gbogbo awon nkan to ba ti je technology imo ero igbalode to nlo yen lithium gbogbo ari pe won wa won kan ko lo sugbo pelu adehun ti won ni ijoba bowolu pelu olede America papa en to je minister fun oro alumoni nu ile yen alagba dele alake won fi ya pe ni bayi awon America won ma wa da ile ise sile je pe won ma fi se awon nkan ti won fi se won ni ma ko lo ni bi won se nwa nu ile tara so se be a de ti mo pe gbogbo bi ti won ba ti se run fe nkan be won ma gba awon eyan sise iru to ba fi ko lo tele yen ilu awon yen ni awon ise to won ma se ma wa sugbon ni bayi won ma gba awon eyan sise ki won se pe won gba eyan sise nikan e pe bi ti won ba ti n sise eyan a foju si a mo nipa ogbon e ti won fi se e ti awon si technology transfer yen na to je anfani a o kan wo anfani pe won ma so fun ijoba nbe nikan a wo anfani pe won ma gba awon eyan wa sise nbe kan imo ta won ma je titi di ojo ola e pe laye jo si tawon ile ise 70s atorisisi wa orisise ko na ni awon eyan wa ko to je pe awon na lo nda le ise le elomi awon ibi ti won ti se oko te pe won ti tun awon oko won se service center ohun na ni won gba won si iru won lo di mechanic ni gboro nigba ti won ba ti mo ise yen daada won tun wa ma ko awon eyan nigba ki imo ero GSM o ti de ibi bayi awon eyan o mo nipa tun se nisin awon eyan wa won gbiyanju irufe nkan be na lo ma sele leka ti iwa kusa ti awon nkan ti a n pese yen je anfani kan elekeji ni olede France lohun gomna ipinle ogun alagba dapo abiodun won lo ba re awon ati ile ise kan won jo towo bo iwe adehun nipa pe won tun fe se bebe omi nla kan si agbegbe ti ipinle ogun to je pe ibi ti awon oko ti won ma ro si ton ma balẹ si yan ko oju mi won ni fe to kilometer 4 e mo pe anfani na tun niyan bi o se nlo ni eka be yen niyan ki olo ki o saanu wa baba wa alailuwa oba Abdulrasheed Adewolu Ladoja Arusa First ti ilu Ibadan eriko ni ta fi wole omo Ibadan na la lo mu wa fun won won se ojo bi ni ose ti o koja papa ni ojo jimo eti o koja jimo oloyin ni won se ojo bi odun 82 luke epe pepe ye pomo gbogbo en doyin gbangba sugbon baba fi onkan le won ni awon fe se bi ore awon alailu oba rilwon baba tun dare mo so lale akiolu te ba gbagbe gbogbo ojo ketale ni ogun osu kewa osu ta ma mu ina ni ojo bi baba wa todun to koja won na won fe gbogbo bi awon eyan se ma pariwo lotun losi orisisi ton ma se dipo be ki won lo fi ran awon to ye pe o ku die ka to fun lowo awon ilewo soke je kereje to nbe ni adugbo won kan ra ogun si awon okuku na ti o ba si na monomono ki won gbiyanju lati gbogbo nkan to fe fi se kukari ariya fun ojo bi yen a n polowo sinu paper ni o a n polowo lori radio ni a n polowo na mo ma woran
ki won lo fi se awon nkan lati gba yen lawon yen na de tin wa wo ko se daada yen a ri pe ni osu keta ti are Bola Ahmed Tinubu ta won na se ojo bi ninu odun na ni ba won na se se ohun na ni o da ka ma ko asa kan daada gbogbo Ibadan e toju olu Ibadan e ma gbagbe olu egba na alage ti le egba baba wa ejo ma toju ara agba lo nwa gba Olorun atubo je ki emi igun Olorun ba lora emi gbugba won baba yi olowo Eko ni o olu ti le Ibadan ni olubadan ti le Ibadan ati olu egba ti se alake ti gbugbo egba ti le toko bo se ma je ni lagbara Idumare

atagbe ataluko ato didere ewo won agbere wa ko gbogbo wa lase ti edumare awon to sojo bi po o sugba ifalage mo sojo agbo ka tun ma wo sami ojo bi ti baba wa o han de pupo pupo eyen olu ti le badan oba alailua abdurashid adewolu ladoja are bola ahmed tinubu won ni ka ki won daada bakan ni baba wa olowo eko oba really one baba tunde are mosholale accurate for cfr oba of lagos won ni ka ki yin daada gbogbo omo obadan ti leto ko won ni ka ki awon egba na ni ka ki e ri pe ngbati chief ebdinsa obi nkorin won da lo ko erunmu na nbe lowu labe okuta opolopo adugbo to nbe ni ilu ibadan na lo nbe ni ilu abeokuta te ba tu wawo daada eko ibadan abeokuta bi ko ba ti saju bayi ibadan tele ni egba na

na ma fun bi eyan lagbara Edumare wala oni bele ni bado ko ni bele leko ko di bele ni egba ati gbogbo Nigeria lapapo alafia ajoba bi won okun bo se ma ri niyan lagbara Edumare Bond FM lawa 92.9 bako no baba wa Sunny Ade eyan omoba Sunday Adeniyi Isola Adegeye awon na se ojo bi 80 odun la won se awon na ape pe bi mo pe se npe lagbara Edumare awon yan po se awon yan po to je pe won se ojo bi sugbon Olorun uyi Olorun sa era ko gbo ori die na ki a to tu amu awon to ku tori pe oni baba ranti belo to nbe laye ka ma ranti belo ti o si a le fe ku bawo se ndile aye lawo yan na tun pada si odo Olorun lara awon osele to sele ni ose to koja ohun na niyan bond lawa 92.9 baba iran

Bon FM 92.9 aki gbogbo ebi oniko yi ti letoko fun ti asende mama wa alaja wo silat asake oniko yi omo oluwa omo akosa makogun oba omo asiun lori eru omo beru baku ara mi aya ikoyi eso omo adile dogun ikoyi ti ori kusa omo oniko yi adipele mo loju ogun mama won jade laye ni ojo ketale ni ogun osu kesan odun ti awanu e yi aki oba ti iwa ati olu ti iwa ni ipile ti eko nbi bae aki baba aki gbogbo ebi oniko ipapata aki won bi won ku asende bakara la ki awon omo mama moshud adio oniko yi murusiku adisa oniko yi wasiu ekun dayo oniko yi lojimdin abimbola oniko yi moriamo olajumoke oniko yi surajudin olagbega oniko yi ati gbogbo awon omo omo wale aki o grandma wale ti lo ki olorun ko te mama si afefe rere mama yo dagba to pe ileri ti bibeli se fa ni pe a ma lu ogofa odun ni ogofa odun o na ni a ma lu loke pe 85 pere ni mama lu nibo ni 35 to kun wa a ma ro ya won te ti bere si ru won latojo e gangan mo ri ma lu gagara meji ninu gate awon niko yi ni mo se won ti bere si ru won lati ojo alamisi asi ru won titi na ni awon ma to ma fu wa ni awon itan ilu eko ohun na ni alaja ati oko won alaji won ti lo pade oko ba alaji santari oniko yi awon oruko to so won ni santari oruko baba ni yen gba si baba nbe ni aye e ti mo pe mama feran baba ko ti ipeju na ti baba lo won so pe o mama ti miss oko e o ti lo ba ni ohun kolon ko saanu awon oko ti yawo ko wa bayi won le ti je pe won jo dagba won jo dogbo ni kolon saanu na ni iku to yawo ni pa gbugbu wa 85 years pere na ni alaja wo silat asake oniko yi ni oluwa ki olorun ko te mama si afefe rere ko pe na alona la tu gbo iku alaji taurid ayinde farun bi baba lado ni moshin ki olorun ko te baba na si afefe rere ko pa se won re ko ma fi kun titi wa bi o se je o na ni gbogbo awon itan ti mama alaja wo si lati ma so fun mi se mo se le ranti die nu orin won te ba n gbo awon orin baba wa ti lo so wa tijani amodu ti so ipo mo segi baba wa ti lo so wa so o so fun eni aboyo so o so fun eni abo oluwa igba keji ele etu awon rin o ni awon eto to ba de gbogbo eni mama si ma shalai fun yan yeke igba ti baba wa tijani tijani amodu ti won je oluwa ohun na ni orin yen jade awon many be na ni mama ma ko fun wa nigba na kolo ko tubo lora emi won igba ti to doju ko ko da eyin to fi sile ko ma baje lase ti edumare bi yen se je lawon o ti ari laarin ose to koja ka to mu ose yi niyan

0: Bond FM 92.9 mo ko ta ba ti wa lori eto bayi agbodo ni nkan kan ti ajo mo aganu si e to je pe e ma tu fa awon ni amoran alagba kan na ni won pe ti won de so iriri won ati bi nkan se sele si won ton fe amoran eye eyan nile tori pe ogbon enikan ojo amoran enikan ojo boroboro ki wo mogbo wa ke mi mogbo wa na la fi se ile aye nigba ti won pe ti won selaye pe onise owo ni won painter ni won o ma gba contract to de kunle ti gbogbo kan se daada fun won won ni oko titi won awon mo won iyawo won gba ore ti ni ile titi won na se pe gbogbo e o sa se daada won dupe fun olorun sai dede ohun na ni kan yibiri won ro gbogbo ya san money ni pe o ma pada da won sa fori ti sotun ti sosi kaka ki o tubo da si tabi ko drone bi to wa nse lo ko tu wa dabi ko n lo le si lo le si lo le si e gbe iru nko be be ba ko ti e je gbe esi ko le yan sin ti o pori ro to n gbadua to n gbadua to n gbara to ba ya to ba ri be yen ko lo ma do gbagbo wa o awon a mu o ko wa fi kun eji wa se ayewo igba ti won sha mo ko to fi keji to lo se ayewo won ni nkan to sha tenu mo fa won gugu bi ta won lo atotun atosi atarin o gbe fonfo lohun ni o yo nbe o gbe fon awon gba nkan ni nkan igba to ya won le sotun won le si osi igba to ma tu debo mi o wa ni omo ko wa lodo won to je omo aburo won o na ni omo aburo won to gba toju o na ni o gbe fo lohun ti o nso wa la ife se babo mo ti ku e die ki ku ka do mo enu la won se mu sodo I to de je mama e o ti lo loko ni ona Ibadan se o de ni egbon babo mo yi se omo se ko ni di so leni ninu ebi ti obirin to de gbodo won to je yawo to ti gbo si ti bayi o ti gbe pari pe se lai laye o gbodo lo ni kini kan ni se eje awon yen ni yawo wa so pe so bobo yo je eje gan ti gbogbo bi tawon lo to fi so pe o gbe fun fo lohun e gbo kini kan se aburo won ti ku omo kan to ye abi pe o da obi ataburo won po ni esin to po soki lo raja kele ki won se ki la moran yin fun alagba yi o na ni ani ki ajo gbe o ni asale ti toni o to nkan lo mi ni pe sugbon yawo n tenu mo pe o le ma je omo won gan to fi n paro pe o gbe fun fo lohun sugbon to n se alagba yi na ni kaye fi ni pe e di o n ku ka de yin enu ko ala yin fe se laarin yen e yawo logbo bond fm lawa 92.9 080 37 888 030 080 37 88 8030 o na ni ke fi gba won lamoran
1: Ama yesu ba mo dani

masi mawa chanka tintu masi pe eni ya don ti galeru ni uwa wa tolo mba ni kai amalika ma karu ayayi nga tuma feku wani wama idha kane maye kafiran uza ipe eni wa feku ikifiri ni komolo ni konlesi rada radalu vlulia ye la imana lahu wala salada wala zakada wala siyama wala wala wala wala kodolo mbo kukinu kogawe kuyo saka kushirere au manafika taboja manafiki kuja kifiri kombili kuja masarasi jensosi jendi awuni kubwe lukupo onekon wajani wani wadanzila alehi malaika wana maleko so wawasodo na uwa wanibe bitabshiri hii binari waluwaid chua mafuni ruina ati liri ya olong egebe anwaya dati kifuwa suratul aniyat ayah 93 suratul anfal 56-51 eti ewu suratul anfal ni koloni yadribuna uju ahum wama bawa roju ba wadriwa mbalai wadhuku wadhabela hari etenu boya iya ina iliju ajuku etenu bo tuli eliji wani ba miye were lu mingba malika badi uju reona ba awe kara reoma ro okaroka dule kane bo yo ma lwesepo ana abi urada radi allah ta'ala ni abu ran so ba yi pe ana so pe inali mayit oni gbogbo en ba fe ku re en ba fe ku ta'durul malaika una malaika ma nwa o ben do fe ku wa ila kana rajul salih ta pe no fe ku ba je ni re kolu o ma di ko so pe akhriji ayyada nafs almutma'inna ire mi dada mi rere mi fo kabale ma jade kana fil jasad hasan timbe ni ara dada jade akhriji hamidatan jade lenni ei wabshiri bi ruhi wa rihan ma dunu pelu emi dada ti orun dada wa rabbi ghayra qadban ma dunu pelu olodun to fe ba pade leni pelu iyonu ti o si binu kankan be wa idha kana rajul su to pe ni ti ti to be ku ibaje ni bi iyan buruku ni qalu wa malika ma so pe akhriji ayyada an-nafs al-khabitha ire mi buruku emi jaku jaku emi doti jade kana bi jasadi al-khabith timbela ra buruku emi buruku timbela buruku zemima tere deni abuku len ye pere wabshir bi hamim ma dunu pelu gbona janjan inu na ti o ma to ma mu lato ni lo wagasakin ati wonu weje itutu ti ma je lara awon omo na gbogbo na ni o ma fun emu o wi be olorun ba ko se mi ron fun wa tori die gbogbo malaika ku iran meji ni won malaikatur rahma wa malaikatul azab a malaika lanu a malaika niya tabi olorun ba alika ola awon alaanu ni ojo wa ba wa ma je awon niya wa ba wa maswale ni ya laye maswale ya ronu awon na ni malaika tolorun fi bua inu suratu naziat la ya la ko boye le kebe wan naziat ghoruko olorun lo bua pelu malaika ti ma ngbe mi alai gbagbo nti patipa ti won fayo won faya okanu awon ulama salaye o ni apejuwe ni bi igbati a bu awe ran laye era yita du awa ti obe bo ara re awa bu awe a bu awe ni se je woro oni bi eni ti ogbo na ba gbo tan malika ba fe gbo mi egbon so dan wana shito di nashta olonu bura pelu an ti o ma gbe mi awon olugbo lo ba gbo die won le da bi ajan fe bo kon lorun eran ta wa ran se die won la ti ese ni ko ti ma gbo lo soke ti lori gba won lese re ti tutu are ti tutu emi fe jade ni emi fe jade ni awon eleyi

ka bu pada sori eto yin eto wa ise akoko eto ti mo mu ibayi ti mo le so ni to na to tin so yin se enu won ma fe duju temi lo won fe so pe ori be ko ri le sugbon te na ba fi la ka yi gbe nla ba fi ma mo phone ti bi andure andure ko ipodun me ndoju si la ta wa yi laarin 2013-14 ni android di lori pe arira wa lori phone se laarin 2013 si 2026 ta wa yi o je odun meta la gbaku ni gbogbo kan de ti wa sare dawu laye lujara ti lujara lenu bi o ka omo mo lori pe opolopo omo mi phone won mo fi ya won te nigba ti yaba ni kon lo se leyi kon lo se tohun o tun fi mu le o won pada bo gbo baya mama wa ti wa ni ikale a je ki won fi iri ti won gba ta won wa ni kekere pelu ya won tori ya ti won taja koda omo je lo nje ni won ago melo ni ya nji ki won to fori ni nje lati yan yan adugbo won lo si ilu Eko ni ise ni ise abi ilu mota ti ise pe moto ni won fi gbe moto wa ngba na ko wopo ni mama wa agbe ti bi kan oma gidi bi ayala ni waja ori ni ni lo se wa ri ni si tawon bi wa joko